mai ngā tāne whā te maunga ko mga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

0: No muri mai o te matenga o ue, ka wehe tana hoara ngatira a kahu i kāwhia moana ki tua whenua, ki te nehenehenue, ki reira tapatapa haere ai i ngā wāhi huhua.
1: Ka haere tonu mai te wahine ne ka te kārokurungo ia, te tahi āhuatanga kino nei roti tana tinana, te ngau koe, ngau tana puku. Karo iha, he matai tēnei kei taha ene. Ka haere tonu mai, ka pikitia rā te maunga. O puahe, ka timata tana heke haere i roto o tua whenua nei. Tahi ka pāhangaro wātu, te tahi mate. Ki i mai e tahi ko te mate āmarama, engari mātou ngā ti unu, ngā te kaha me ana, o tana hapūtanga pakino. Pakino. Ka pakau atu te piau autanga tana tinana, ko toto. Rongo katoa, nā hāwini, nā kōraroraro, tana iwi, i te haunga. Ai reira ka te pai nei te ingoa te maunga, o pirongia te aruaru o kahu.
2: I reira rāno ka kite ia e te ikurumiko, ka kaini e ia te kurumiko. I reira rāno e te kawakawa. Nā reira e rā rongoa ka whakamātau tauria e ia. Tai ka katahurika, ka heke mai te maunga nei. E ai ki ngā kōrero o te whakatahe i tana aruaru me te piro ki Waiwhakaata ka horoia e ia me te tau o te wāhira o te pūnara ka tapai ai e ia ko te Waiwhakaata o Kaupeka.
1: Nā wīra, kua haere tonu rā i tana haere, tana rerenga. Ka haere tonu rā, kua tai ki kakepuku. Ka tai ki te maunga, kua pāngi anō kia ia e tōna mate. Te tahi mate kino nei, ngau nei tana tinana. Kua pukupuku, te kaki, kua pukupuku anō te puku, ngā whaturama. No reo kua mōhiora wei a ngū, he ma te nui tēnei. Nā reira i tapai nā te inoa o te maunga nei o kakepuku. O kakepuku te rerenga o ka.
2: He tini ngā wāhi i haere ai, te taunaha naha haere, i aua tohu whenua, nā kahu i tapatapa haere mai ai. Haere atu ana, ka raruraru mai anō ia, ka mā wīwī, engari ki pūre ora, ka kitea te oranga, te rongoa rāno. Ka kitea eia te rongoa, koirā ko te pūre ora o ka. Taku rongo i mate mai a kaukiroto o taua iwi o reira.
1: He hairanga tira ai a kahu, tuatahi. E aiki ngā kōrero te kāenga, o Ngāti Kahune, he wahine ātāhua. Ka arua, he wahine mōhio, ki ngā tikanga, ki ngā mātauranga, o ngōna mātua, ngōna tūpuna noki. Ka tolu, he wahine pakari, he wahine atamai, wahine whaiwhakaro. Waiwhakaaro ki tāna hoa i te wā e o rāna ue tapu. Wahine whaiwhakaaro anu hoki rā ki tā rā ue tamaiti. Whaiwhakaaro anu hoki rā ki ngā whakahaere katoa i roto o hauturu, i roto o kāwhia i tōna wā.